0: Oninga tang osus makasi esesili. Yebite na salanini. Yuka nzambe kobela yu na nzela na ngayeti. Likia lisusu. Pote ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.